0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Alagbada go ni peju lo olori ninu olori alagbada ina o olola ninu ola nla o oba mere baribiti ara baribiti o oba me frigede ninu afefe o oba mi ti aye parati ti o parati anybody gbogbo abiye ma gbaye inu mi do mi na mo wu pe inu re du pariwo go go go go go
5: go go go go
4: yes pastor faka ye mane baba labi amanyi tuti wale were o ojo ndi dike owo sin enu loruko je siri itase o ye gba tomo tomo mo wo critically so to so si ona ton to dara ni ki o mo toju obi re brother sister tolorun ba ke o tolorun ba ge o toju iya ti baba re o je ki won mo wi pe aye du jeju ya lo je ki owo obi re o joro re olufe mama ye o daju omo bayi o nitori nu didu lo je awon agbalagba ba be ye ti baba re wo lore kore mati tori upo ti ni owo ti ni oro ko sapo awon obi re o nitori asele ni abo wa ba sarogba ti joseph te gbo ba re ni ojo gbo genesis 47:27
5: israeli si joko ni ile egypt
4: oh yes
5: won si ni ni nibe won si bisi won si re gidigidi
4: toju obi re ma toju iwo na o a ma se fu oje a ma toju re dale omo re ba do lokiki ta ko ni kai si o eni to ro lorun lati pomo lagun ko ni ri omo re ru eni ti wa laye omo re nbinu nu yoko ni ti eni waju o abi ya mo ni rojo lodi lodi tori omo re o o ni rogun se ti lo kini tori omo re re aye oni ta tupa elepo dudu tori omo re o ni tanogun so tori omo re o ise

wajua lagbe mi JP anu ni moriba lani agu meni koja shedu meni ni logu sa agu meni abu idaji uninu adua uro kutu kutu ta udoma agba lori koni Jordan FM 105.5 omajiri omo wajua

0: 5:30 a.m. every day.
1: Ayo, ni temiti elu jojuma.
0: Ame.
2: Ogo mani fun ona lo ke fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi kaakiri gbogbo ile di apanlaye ma dupe lowo baba mi baba dupe lowo oni majemo oba to tu show e to fun e lanfani to fun e lori ofe to je ko tun ri ojo ta pe lojo alamesi ti gbogbo eyan mo si ojo Thursday gbogbo le ma lo ti ngbo mi bo ti ngbo mi eyan mo na pada si bi pepe bi to ya soto ye ibi pepe ye ni ko je ka ti ma dupe lowo baba mi baba re ilo ma nse nbe yi nile ni igba meje ni bi pepe re but one you don't feel go on to dupe lowo ni majemu to ka si eni to je pe won bi ti o ti ku to si wa laaye ti won na wa nu egbe ajiwoso but wa ndupe ni bi pepe re yen ma dupe lowo ni majemu to fun e lanfani yen ko fe lomi baba mi to je ko ri ojo ta pe lojo kini ojo ketala ninu osu kejo 2026 but wa ndupe to yin yen ya to bo si bi pepe ti ajo haleluya nla meje ati ogo meje ka fi dupe lowo ni majem oba to so e to kun ele oba ti o je ko ti kudana bo ti wa ndupe to yin e pada haleluya meje ati ogo meje bo ti pe mi na ni wori yin ti mo lare waju olagbe meje bi anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka je so na ni to ya mi ndi enu akoko re ja jo ni ajo ni ka gbon to ni majem ni gbogbo ko to 30 simi na ni ti owuro yi ya lo si bi Genesis ori kesan ese kan
3: ni toto
2: ni toto
3: eje
2: yin
3: ni emi yin
2: emi
3: ni emi yo bere lowo gbogbo eranko
2: sugbo emi yo bere lowo gbogbo emi lo yo bere lowo gbogbo eranko yes
3: emi yo bere re
2: emi yo bere re
3: lati owo eniyan
2: lati owo eniyan
3: lowo arakunrin olukuluku
2: eniyan lowo arakunrin olukuluku eniyan
3: emi yo bere emi eniyan
2: emi yo bere emi eniyan
3: enikeni ti o ba teje eniyan sile
2: enikeni to ba teje eniyan sile
3: lati owo eniyan
2: lati owo eniyan
3: na o teje re sile
2: sugbo enikeni to ba teje eniyan sile la o teje sile lati owo eniyan se o ti teje eniyan sile ibere ni o bere lowo re o iye enikeni to ba teje a o bere eje re lowo eni e oya
3: nitori pe ni aworan olorun ni ada eni
2: sugbo ni aworan olorun ni ada eni se o ti teje eyan sile oni ma je mo ni kirin ele ti mo ye so to nke lori idile kan lori awon idile kan ts te so yin o ti pada iti di oni eja pada lo si Genesis chapter 4 ori kerin ese geta kilo
3: o si se
2: ni
3: oko ojo won
2: mo pin ojo won
3: ni ke ni mu ore ninu eso ile fun oluwa wa
2: ke ni mu ore ninu eso ile fun oluwa wa
3: ati ebeli o pelu mu ninu akobi eran osin
2: o pelu mu ninu akobi eran osin
3: ani ninu awon ti o sanra
2: ninu awon to sanra
3: oluwa si fi oju rere wo ebeli ati ore re
2: oluwa fuju ewe ebeli ati ore re
3: sugbon ke ni ati ore re ni akonani ke ni si binu gidigidi
2: oju re si rewesi
3: Oluwa si bi keni pe
2: Oluwa bi keni pe
3: ese ti nu fin bi o ese ti oju re fi rewe
2: ese toju re fi rewe si
3: bi wo ba se rere
2: ara ki yo ya
3: bi wo ba se rere
2: ese nbe lenu ona
3: lodo re ni ife re yo ma fa si
2: wo
3: yo si ma salakoso re
2: keni
3: si ba ebele arakunrin re soro
2: o ba soro
3: o si se
2: ngba
3: ti won wa ni oko keni dide si ebele arakunrin olupa
2: segbo otito olu arakunrin re pa e ma gbagbe o a pada bere eje re lowo re o ba ka si waju si ibi ta pa ko si bo ba payan laye a pada bere eje ni yen lowo re ile to eje yen wo na ni wo na ma pada wo ki e si daada o to ni maje mo ran mi si ogun eje to nja ho kleni on la fi bu ai moye e bi ara ojulumo ta won ni won ti toje yen sile ti eje yen ke fu esan leni obi nibi ta de ki la fi pari e ni maje mo ti ru mi soke la ro baba mi ti ru mi soke nitori igbala emi awon kan obi sowo re o ti ese lo nda je bi eni mu lojojumo oni maje mo ran mi si eni gbogbo le to gbe gbo me patapata on na fokan gbagbo ko de jewo si odudu lo ba pari eja sare lo chapter 32 verse 5
3: emi jewo ese mi fun
2: emi jewo ese mi fun
3: ati ese mi ni emi ko fi pa
2: ese mi ni emi o fi pa
3: emi wi pe jewo ire koja mi fun
2: jewo ire koja mi fun
3: wo dare e bi ese mi
2: wo dare e bi ese mi ji wo na jewo ire koja re ko ni ma je mu dare e bi ese ji ni bi to deyin bo ti n jewo ire yo dare e bi ese ji o ya lo gbadua wa ma ki gbe Oluwa o gbogbo ene to fi okukun bo aye ni mole Oluwa fi mole gbaye mi jade gbe mi jade ko la bi okukun adua ma de le barobi araba rekatabalaba rubia daba dolia barobia da saka reketotoba mazuta dempra dolia tababa baba yesu oluwa amen ni bita de gbo mi le gboro oruko yesu oruko yesu
3: amen
2: owa agbara ko wonu mi atoro bo ti ma lo isegun ko wonu e
3: amen
2: sile ko wonu e
3: amen
2: adande ko wonu e
3: amen
2: ko deni ti ko gba itu sile ko ma wa ninu ndimo o ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa
3: amen
2: psalm 107 lucas bo ti nka wa ni psalm 35 bo ti ka wa ni isegun psalm 3 isegun yu de tale o de fayo dupe o ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa
3: amen
2: ebi ta de gbogbo ko jaju ku nigeria mi alo ni agbara
0: praise the lord ba mi ji slogo je okan mi awon omo ijo fire dot pataki ri mi ni pe nkan ti olorun se nu aye mi o kojo ogun ati oye mi ti o ba so pe ki eniyan pe ah bira kini yi so ti go pe agba ogun ye lo awon eyan bi pe so ti se ri mo mo pe looto ni olorun wa ni ori oke yi o de gbo gbagbo wi pe Olorun gbe baba ikale gege bi angeli asiko yin ni lati ma wo awon eniyan san lati ma gba awon eniyan kuro ninu igbekun satani o tele bi pe nkan tin kan tin se mi lati bi odun me bi odun kun ti le ba mo ti logun mo ti sorisirisi mo le so fun spoon mo so fun Olorun o wa di bi osu kan seyin bayi mi mo wa ni program daddy wa lori oke bi se pe njo yin ni pe lagbaja nkan ba yin se Ode fun mi ni ororo ni wakati yin. Ni fun mi ni ororo yin. Ni nkan ba yin se ni gbaya. Ode se fun mi ni ororo yin ni wakati yin. In fact, kini yin kuro ni wakati. Mo wa wo pe lojo yin kini yin kuro gbogbo ara mi sa ri bako bako. Lati gba yin mo sa wa wo. Abi oto ni, abi iro ni, abi oto ni, abi iro ni. Abi kini yin ti lo, abi ko ti lo, abi kini yin ti lo, abi ko ti lo. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun gba gbogbo oko patapata. Nkan ti o ti pa imoye eyan Olorun ko mi yo ni patapata mi o de duro ati gba yin di wakati ati owo yi di ope mi ni o fi ogun fun oruko Olorun
2: se egbo obirin to wa ninu ijo fire and the world egbo se to ba oke se imoye eyan ma ki gbe pe se aisan jeruru le lo ninu aye awon eniyan awon kan ni ko le lo e wa imoye aye to padana ti won si lori ile mo awon kan ti ni heart attack ti won ku obirin so nipa ijeruru bo se wa ninu aye lati bi odun die seyin kete to wonu program ti a pe ni wakati to sile ta be se leni ti a ma se laaro ibe lobirin ni nkan to pe ni ijeruru ti fi aye e sile o ti pada o ti ye wo ti se gbogbo e ko koko gba popo lo ati gba to n gbe kini ifopa ye to fi mo apa re lo wa ri pe o ti lo ti lo patapata obirin ti pada si ipo to wa tele nigba to wa lomo kekere go mani fun olorun loke ti won na ti na se jeruru fun 10 years 20 years 30 years bi to mo bere ta lo tun la lu ikuri ta be koja to n gbo mi ni to ni ejeruru ori ofe to wo mo bere so ko wo na sa ko gun ye faye ele ko wa ko ma ri mo ko de fayo ma gbe lalafia o de ti ri be ko yi pada jesu oluwa
4: nibi ta do fe fe ri no se be ma ni to ilowo lojuju odo ni gbogbo igba o sub number ni ko ti ba mi soro ibe logun yen yo wole si oya
3: 08033462861
4: o ma dara fun gbogbo kan to n gbo mi won na le o le gbiyanju lati mu appointment date lati ori mi sugbon ba mi soro ka jo foju roju o ma dara fun jesu oluwa amen nibi ta de ma gbagbe pade kan ti o waye ni ago mẹsàn-án láàárọ yóò parí láago kan lẹyìn náà ni fojú ojú pẹlú wòlíì ọlọrun tó ń gbọ yìí.
2: gbogbo ẹyin tí o jẹ single mother àti tiwọ náà tó wàá jẹ òpó nọmbẹ ni tiwọ á fi orúkọ sílẹ lọdọ rẹ rẹ o yà máa kọ sílẹ 08023396 28 pé nọmbà ẹrọ ìbánisọrọ yẹn nìyẹn á gbà ìsọrọ àbí kò text. Titi di ọjọ́ sọ́nì ta ó ṣàjọ̀dún àwọn ọmọ 23 years anniversary ó dẹ̀ máa dára fún ojú òní tí ẹ̀ jésù olúwa wa amen.
4: Ogun yìí á dẹ̀ wọlé mo ló ti gbọ́ mi ẹ̀yin ti challenge wọn ẹ̀yin ti ọba lè ń dé ọmọ tó lọ sí ànàpàjá bọ́ọ̀lù ẹ̀ ní under bridge yẹn wọ́n pọ́sìtì ẹ̀ fòlọ́ síbẹ̀ Warahun lokada repete bokada ko pon lo si Yanodo number 5 Victor Olaya Avenue. A o ti debe na ni a de jo pa do gbe yin te gbo wa ni kuro dodo nguyo kini won na du se ma bo ninu eto gbo yin to wo de onirin ki lo du se mo we ma bo bega ma bo ogba aguda pensini ma gege orile aboti kuyo won mo to lo si Yanapaja bole ni Yanodo fese rin wole number 5 Victor Laya Avenue lo o de ma dara foju ni ti a de jo ma fa yo pade iwo na jajo pade ka jo foju roju ta ba ti gbadura tan a to jo foju roju o de ma dara fun Jesu Oluwa wa am gbogbo ya bi amo te o de se ke ma ran wa lowo e lo galaye gbogbo jo te ba lo e ni ri ngbe so ni pe ko se bi omo iwo na ba furugbin irugbin ore Solomon 2000 foti e ko foto mo e bo ti nse wo bi igbedidi asele si e o ni somonu lodun won ni fiku omo po kike omo to bi Jesu Oluwa wa iwo na ba nse to ba te nse ko wa 90 aworan ko wa 90 iwo na ba te nse ore yen eh igbega ma debe wa de ma so testimony titi lai lai Jesu Oluwa wa amen awon package na won ti o le se ko ma furugun abi amo wa ni mo ti jiya lori omo won gbodo fopo omo ranse si mi nile nigba to ba je ki ma jeun ji omo 1005 futi e ko futo mo yen sele ogo ma sele mommy anoint aworan omo yen atana aworan ti yen orugbe ni odun gege bi ipenija nigba ti won ba de lola lati didi orugun be se e eni koni kini account number access bank ni ma ko sile 00960742211 access bank onare waju Solomon Olagbemi eni koni won ti ri ko 00960742211 Asset Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si ayo olorun ni gba kaye pa e lomo ni ogun adese pe mi to ba tin fi si kin gbadura fun ati le re yo de dara fun Jesu Alagbemi wa amen nibi ta do fe pe wodi Robert Solomon meji na o ya pe kin gbadura fun ati le re ya
5: 0806 61 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: so we separate radio o le fun wa mummy any kani kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb on are waju solomon olagbe any kan no ti ri ko 00164997233 gtb on are waju solomon olagbe mummy bo tin fi si eh omo ne kuma lori mummy bo tin fi si o ne somonu lodun deri ogun ade se lori e wa de fayo dupe jesus oluwa wa me ni bi ta de gugu ma gba pe pe an lo oluwa lara eh ya jo pade ni oluwa ka jo foju roju obi mo bi ma joko sile eh iwo na gbianju ko fara won no program e wa de re re je ma gba pe thursday mesan lo meji lo no thursday meji lo o na ni agbara iwo na fara won wa so eri to ti sori wa de tun yin olorun wa tu wa gbigba ope wo bi ma gbagbe pe ku e bi ku ara won ni eto yen ma wa gbagbe pe apala koko pa kan na la jesu oluwa wa amen god bless you
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo ketala osu elekejo number ti o se pin ninu odun 2026 awon number ti o se pin ninu odun 2026 eyin ayanfe e mura laare pepe yi o si tun pon mo lori Facebook omi wa di number 4 loni e gbe body yin ma e gbe body yin sa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank temi jere market gbagi titun nilu Ibadan and gbogbo eyan mo Olorun te ngbo mi ka ka ki gbogbo Sona Church e dide o a fe mo ese ti gbogbo se nje ti Olorun o la anoint la ro yi ko to wa di pa wa si convenant meeting loruko Jesu e ma bon bi pepe kin ti e to so nkankan e ma bo wa do bale wa kunle se ri la ro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkankan e ma bo eyin wo le fe bo Olorun do wo po laaro abe ti ba do wo po to notice pe o bere si se o daada e wa do ba le nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle

0: E kigbe ni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e bi ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla gbogbo yin te ngbo mi a je meje just 7 hallelujah wa kan ke se ri nti won pe ni ran lowo ju bo se lo Jesus ni je ran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju gbogbo eyin so na church laaro yi ago meje eja so di ago mejo le padi to ba si ti di 10:30 ago
1: dey listen to so get better information
0: me wa bo o ti to gbogbo bi e ba tin bo mi ise agbara yo kan o ase itusile yo kan o oda so le foke ka hallelujah meje somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyin omo olohun wa gbon ti mo fe so yi jo to ba ri omi busile e kan bu omi die le businu bottle water tabi e make sure pe mu bottle water kan e je oni cover o e nbe bo wa ba mi ni isin lori Facebook in to ro ko la ba la wa bayi o nkan ti yan gina so to ba ti di 6:30 la ro kutukutu yi e gbe pade mi lori Facebook TikTok especially ni YouTube e gbe pade mi ah nta fe se laaro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan laaro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iranlowo Olorun gba kini kan sele Olorun ba ngbo mo feel e gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi ni ola ola ola fe gbadua ma jemu wakati wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church comfort life mission ri lemi olorun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo wa gba so e gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen tin ba ti gbe ogba won wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion yi si abami ni ni only communion service tin boy ah a fe le so pe mo fe le so pe asewu eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church iyen nikan ko gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi kakakiri and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo it's just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
2: e ka re o baba mi a ku si oluwa o emi omo ijo yin olufunke ba n kole lati ijo agodo ngbo ni ilu oyo ni o mo gbe olorun alaye ga o osu kejo yi ilope odun kan gere ti mo retire lenu se n to dun mi nju nbe ni wipe ojo ti mo se fenda gangan ni August 22 in Lawasi Ibadan fun iru eto ti te kede laaro yi pe a se second batch ni mo wa ibere mi ni ojo na si ni tori ojo gangan lojo fenda mi to ye ki n duro nle tabi ki n lo si school mi ki n lo se idupe ki n lo so wipe mo dupe o mo retire loni sugbon ojo nle esi ni auditorium ni wema olorun si fun mi lori ofe lati wa fun second batch so ebe mi lojo na ni wipe bi mo se retire o ki ara omo se ni mi ki mo je ki mo mu pelu rorun olorun si se fun mi mo yin olorun logo olorun odekunle gbogbo n ti mo bere ni ojo na in lo olorun se fun mi lo si da mi lo nitori ni igba ni arin yen leyin osu mefa igba kobo won sanwo fun mi olorun si je ke bi opa mi olorun lo awon omo mi fun mi to je pe ati je ati mu ko si nira fun mi mo yin olorun logo ore ti mi o wo dari nigba ti mo wa lenu segan gbogbo n ti mi o le se nigba mo wa lenu segan ni asiko yi lati igba yen lati August 22 last year 2025 ti mo ti retire pelu rorun olorun fun mi lore ofe lati se olorun se iyanu fun mi o mo bere wipe ki ati je ati mu ko mo se nira fun tori pe bi mo se n pale mo lati retire awon eyan bi mi pe ki le wa ni te mo se ki le ni te mo ta mo ri ore ofe lati fi nkan ku nkan be se mo fun be se mo so fun wa owo na si ni eyin owu mi lati ni oja sugbon ni eyin ti mo retire tan lolohun seto fun mi temi na ni ohun ti mo nta ti mo si nje ti mo si mu nbe ah mo yin olorun logo August 2025 oje ojo osu ma le gbagbe ninu aye mi bo se je ninu ijo comfort life tori pe August 22 in 2025 in that auditorium mo si dupe pe mo je alabapin be ti mo si mo pe iyanu yen o sese bere ninu aye temi na ni gege bo se bere ninu aye yin baba mi olorun omo teyin siwaju ise ranse yin o ni dibaje o e mo tan ni eni tanu aye o ateyin ati momo olorun omo ba mi gbe yin soke ni o eri ni re o mo ti send awon eri lopolopo tori 2020 ni mo ti join pe yi awon ise iyanu la lati olorun ti se fun mi mo ti send e sugbe e ba mi gbe mo dupe o ni February 2026 yi ni ise bere si ni mo san owo fun mi sugbon te idigba pin ti e mo pe mo retire in ti e la lasi kankan mo dupe lowo olorun alaye mo bi a se gba bi mo se gba owo mi ti won san gbogbo atari asi fun mo san ida mewa mi o ki olorun tubo mo temi siwaju o pe odun kan temi na feyin ti o ti asijo nlo pelu ise iranse wema olorun mo dupe o mo yin olorun logo e ba n gbe eri mi o pe yin o ni di baje loruko ti baba to ma temi mo ese nsa
0: gbogbo eyin sona church laaro yi ago mejo le pade to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin gbo mi ise agbara yo kan o kini kan sele olohun ba ngbo mo feel e gbogbo eyan mo olohun te ngbo mi ni ola un la fe gbadua majemu wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church comfort life mission ni le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo wa gba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olorun se pe niyan lati iwo road e wo moto ngbagi ele fe so kale ni wema e bere to olorun ojiji bi garage yen.

0: ori wa ni wumo kan ben ta je ti olopa ni oni wa ni agba pe fi lo mi o oni ke ju ke si ben so bi ji pe lo ti mi niyan ori to ba je oje ni mo fe je o to ba je emi ni mo fe mu ori o ma se gbogbo e fun mi bo si lo si ni niyan bo si lo ko wa ni wa bo si lo ko awon rise awon to ki bo si ko wa ni pe ki ma enjoy ara mi ni ri da e pe be ti ko wo ba pe ki lo ni so dadi ni owo lo baba se bi ba ah mi o teyan to ma gbadura fun e adura yan gba e di fo ma sise ran se ni pe ti wa yi pe to daju ni even go bi mo se ban soro mo bu li gan ni kiru ban sira fun baba mi ndo baba mi gan lori ijo ni but e ma soro ko ni igbagbo baba ko gbomola ile yi o gbomola o so bi ore mi se pe ni pe ki ma bo ki ma bo ibi ti mo wa inu ahamo ni so ki ni fa rogun leji ti baba ore mi yen ba se to ba wole wota oun ba lo si hotel o bi won se di hotel bi so lo ra ero ti mo se ni oni awon boys wa ba wa awon cottages ori won wa wa bi won se ni bon si bobo ni bi se pa bobo ni bi se pa ni in life won ni bon won fi bon scatter ori e leji girlfriend je eyan ti awon jo se wole wode awon won ni bon si lese so baba mi pe ni daju mi pe ni daju igba ti mo wa ninu ni police so lojo yen awon won do won be lowo mi mi ni ko mi mo pa we awon olopa be awon ma won ju won ni church won ni mo lo mo so fa mo ni baba se bi o ba ni won da ni baba se bi o ba mo ni baba se bi o ba ni so bi mo se so do ba ni kokon bi 12 o'clock ti won fe ka pinu le bayi mo kon ri ojiji ni mo kon ri ojiji ni ni ni egbe ogidi ba ah mo ni baba se bi o ba re ni mo ni won ni ojiji ni abi aso kan te wo te aso blue coat ni coat ni blue ni ojiji kan ha pia ni woman kan to wa ni church to wa ni bank yen to wa ni state lojo yen won bo ko wa pa npe ah ah oni igbo kan de oni igbo kan de oni igbo kan de so later gidi ba ti mo wa kia pe ni ya ni ni police station lojo yen oni woman wa pe ni church to lo ori church oni ba olu ba lo nlo ya ni eh oni ba olu ba lo nlo oni ki ma worry oni ya ni ma sele oni ki igbagbe bi won se jini pamọ si bi oni oni kan to lo nfi se oni ko mo wa bale igba ti mo de le laaro ni wa pe mi lori phone pe ore mi o pe mo ti yibon pa o baba mi ah abure lori mi ko ni jibaje o ojumo aye aye ni mo ma gbo iruro yen eripo baba mi e ba mi gberi yi kaye gbo ko mo ati lati ere ki ti so ri gbogbo ilu te ma daruko e daruko ilu bi ni lojo kan pe boya o ba gboro iwo won ororo te so nipa emi lo ra olive oil ma gbe si abere ju igba ju ate ba nse ororo e de down de mo ni bo ti ba te wa foju ri igba iya ni ma sele ilu bi ni mo ti soro mo fe daruko mi sori afefe ti ba daruko mi gbogbo awon aye omo kekere ni mi o beta aye mo mi mo ni okike gan esu baba mi esu esu
1: ah sopo oluwa
2: oluwa
1: ran abore sori mi mo je n ko sinu ewu
2: mo je n ko sinu ewu
1: o ja soda dua
2: owo jesu owo jesu owo jesu ebi lo
1: wa ya di hada fa wari lori Facebook, TikTok ati YouTube ni asale ago mejo 8 p.m. Nigeria time to ba ti join wari in to ba na je ko na loni join wa ka jo gbadura adura ta ma ngba pelu apostoli ko ti ri pasun awon le se pataki gan mo gbadura o ma ra anugba
2: amen
1: mo lo ma ra anugba
2: amen
1: mo lo ma ri anugba

mo ki wa wipe kaaro ni gbogbo bi ki bi le kan sise mu ki kaabo sori eto eto yin ona abayo nibo ni ka ti bere ki lajo fe bara wa so laaro yi kini awon akiesi temi o tu pe yin si ko to dipo ni mero James Adesina tohun na wole ise temi ni ipe tolorun ba mi pe mi nu ki mi ni nkan ki nso ka gbe wa fun mi ki n wi fun yin ke yin fi rona abayo si ojutu n te n dojuko Oni gaga ko mo lore oji ikoto dadan na ni ki manamana o sana manamana o tona fun yin eh ni tawona lagbare ledumare gbogbo omo sise sise ise yin o ni dise owo yin o ni dowo lowo lagbare ledumare yo mo jora

0: gbogbo gba to ba tin ji to nji saye olon fun olori ofe to laju to lai ti e to lai mu e ti o gbe apatapa se gbe to gbese dese se gbe adura kan ti mo tun fe fun ore ko ma bi olorun oba mi ko fikun ise to nse ki sise sise re ma gba bi osise lasan o ko ma ma se lasan olorun oba mi oni ja se lasan gbogbo ta ba tin se ja ma toro alubarika olorun oba mi dakun fa alubarika si se temi nse jeje mi na olowo ki n lola ki n lo eyan ki n je eyan nidi ise soro soro ati gbogbo awon tin gbo mi laaro yi ani alubarika olorun la fe olorun ba tin fa alubarika si idawole wa wallahi yo mo jora won ni yo ada bi ogun loju awon ota
1: akorede osupa ti gbo ogbo agbaye ta ti mo da re
0: gbo won eleketa ti mo fe fun olaaro yi o na ni wipe o mi wo sori gbogbo nkan tawon eyan ba nso leyin e to si n gbo mo fe ko mu eti re ko di pa daada se bi igba po gbo se bi po gbo se bi pe wo kono nba wi se bi pe wo kono nsoro alufansa si se bi pe wo kono yimu si to ba ti le gbiyanju lati di eti yen to di ko se bi po gbo ri ko se bi po ri wa ri wipe ati debi to nlo ohun aya kankan wallahi mi o le paro fun yin
2: omo labi eyan gbodo ja
0: awon temi mo mi gege bi oriki mi lara awon oruko ti mo nje lori radio awosun bi en ti o mo bi oro re agole den to gbo le mi.

pé ko wa se pe yo dowo fun o ewo lo ti se nbe do ba ti ni igboya ninu ara re mo pada sori igboya yen ni o do ba ti ni igboya ninu ara re ma je ntan awujo awon eni eyin na iru re ma nwa o gbe to ba ni igboya ninu ara re oke oke te muru si oke oke ti samo njoko si ti o le wa le fa abada ibe na ni wo na ma wa Ya mi mo lenike Adeyiga Ya mi mo lenike Adeyiga Ya osun ni won se sun si waju Ya igbe isese sori won de gbe ise ti won se won gbe sori daada Odun isese na lo lasiko yin osu isese la wa yin mo so fun yin mo ni ke lanfani lati wa e wa polowo awon isese yin ojo wo lo bo se ja mo o perete ni Yalaje ilu peju tuntun oni baje ma mi mo renike Adeyiga Ademola ilu fe mi loye wan gbogbo aregbesola joson be won e ba se toju gbogbo awon egbon mi te jo wa nbe ododun lagbare ledumare e ji sodun e tun se opolopo e laye laye lagbare ledumare a te si waju monita go mesan ba ti lo ni mere James Adesina ti wa nle agoro e won ma tun fu wa lawon nkan ton ma nfu wa yen lo se to koja inu mi dun nba da ni mere James Adesina ni awon che awon idanileko ofe fa won kan mo ni ah inu mi dun lai fun yin lowo won ni mi rawo kila tumu wa kila mu la ogbon ina research ta nje na olohun fa won lori ofe ni iwo gan ma bira re eyan melo lo ti tara re dide eyan melo lo ti tan mole si eyan melo lo ti wonu abayo fun won fun ninu lati gba to ti dile aye pe kawon na o le

0: ti bimo meji.
1: Eh, nkan ti o tun wa ye ka di mu ninu eko eyi ti atokun mi gba mi laye lati ko wa kin to lo sinu awon nkan ti mo fe ko wa leni ohun ni pe ko kin se pe ka sise ka lo gbogbo akoko wa ka fi sise o sugbon ka ni awon nkan ti a fi akoko kekere se to je pe nigba ti a ba sise mo owo a ma wole owo a ma wole lo a lo akoko ti a ba ni lati fi se awon nkan ti o mo fun wa ni owo nigba ti a ba ti e lo akoko wa mo nkan ti o se pataki ninu abala eko eti mu koko fun wa lori eto leni niyan awon nkan pupo wa to je pe mo wu mi lati koyi nipa pe ka lo akoko wa lati fi wonu ola lo sugbon oro nbe nbe boya ma waaye lati ko wa boya yin te ba wa fun seminar ma to ko wa dada bi a se le so akoko wa bi a se le so di owo tori awon nkan to so mo awon nkan to so mo o po gidi gan akoko de ni a mo ri pe awon ti won ba ja ole won kin le lo akoko won won ma nfi akoko won fi ma nsun ni ole a ma fi akoko re sun akikanju a ma fi akoko e a ma fi se ise to peye a ma fi sise gidi a ma fi gbin a tun ma fa akoko ye na lati ma fi kere
2: o lagbara o ke eyan ma fa akoko sofo idinu dawon loyibo fi ni time na money oh time na money no more waka waka se wona rin kiri ni awon asiko to fi rin ka kiri n fi wo

da o si o wi pe tete wa o ifa da o si wa da o si gbogbo oro to so o gbogbo oro to ni bo ba ti ri awon omo egbe oselu akodu ki won mo po won won ni pe ki fa da o si ko wa da o si oro na o gege bi won se ni iyoju si re na lo gbera lati nkan bi ago meta oku iseju me edogun ele ti won ni o yoju si ile ise olopa ele to je oga olopa patapata o nibe gogan na lo ti lo yoju si won latari bi won se ni ki won fi oro jomi to roro pelu fadaun si latari ele to je wi pe o so fun awon eyan wi pe bi won ba ti ri awon egbe oselu accord party wi pe ki won se won ni suta ki won pa won o lele na jade ninu wero yi Daily Post laaro toni e ba ikunrere ninu iwe iroyin e lo gba change e ba nbe laaro toni lori oro ipinle osun eto idibo to ma waye lojo saturday eni ti o je omo oye ninu egbe oselu eleyi ti a mo si pe o na jade fun ipo are ati to tun je ajafeto omoniyan omo ye lesowo re o na lo tin fi enu atelu awon agbofinro bayo wi pe se ri awon ajo lopo orilede nigeria oni won ta ti ataju taju e ta won loyinbo npe ni ti gasi oni won te si ohun ati awon ti won je ti won je amugbalegbe ohun oni won te si awon lojo nigbati awon se irin ajo lo si ilu osogbo fun ti ipinle osun eto idibo to nbo gege bi omo ye lesowo re gege bi o se fi esun na kan ile ise olopa ipe won se ohun to buru yi si ohun lojopo x re iyen lana tin se ojoru wednesday gaga na ni sowo re tin salaye pe nigbati awon lo ohun na ni o je pe awon agboviro ohun na ni won da awon duro ti ohun si ba won soro gege bi omoluabi wipe ohun lo si ipinle osun lati lo dibo fun ti idibo ojo saturday o ipe awon lo ngba radi lati lo se ise ti won ele ti ohun yan layo lani latari oro irorun ati ife tawon fi ran se awon lopa o ni aseyinwa aseyinbo wipe kawun ma tesiwaju ninu rin ajo tawon o lodi wipe awon lopa yi ni won ma ta taju taju si awon o to si je wipe awon lo leyin pelu ita loju lo kuro na lawon fi kuro lodo won lo si irin ajo tawon rin lo si ipinle osun gege bi sowo re se wa salaye o ni se ri igbese ti awon ajo lopa se yi o ni iyen ko so wipe ki awon lopa ki won wuwa be si ohun o tori pe awon o ba won ja o ni ife na la won fi ba won soro o ni tori wipe awon gbera lo si ilu osogbo lati lo gbaradi fun eto idibo ele to ma waye lojo saturday sowo re soro laaro yi o o ni awon lopa won wuwa ko to si ohun o be ni won ta taju taju ele ti awon loyinbo npe ni tear gas won da sawon loju sowo re lo soro ele yi di mimo laaro yi o wa ninu iwe iroyin daily post e lo gba change e ba laaro to ni

eja nfele janu mi dede sibi bella o na je ti won o word ah ah ki wa sibi igbeyawo mi ah sawun bi re oni ba da yan ni kini bella so ba bella won no ti word bi awon bi re ni pe kilode te wa sibi igbeyawo mi te tu wa tele awon eyan ti yin wa te ko awon eyan yin wa gege bi bella se salaye won ni bi white wedding re lo ti ni awon obi ohun bi pe se bi onikaluku won o ye kan wa lototo ni oni won wa ko ra won wa sibi igbeyawo ohun to je pe iya boya iya ati baba o fe ra mo iya wa wa pelu oko tuntun ti fe baba na wa pelu iyawo tuntun ti nfe bella wa koroju si ru igbese be pe ah ah mommy wa de ma mu oko yin te nfe nsin wa daddy wa de yin na ma mu iyawo tun ona ti word won mi wa mo boya le ejo lo won lo abi o soro si won sugba lo ba iroyin won ninu we iroyin daily post laaro eje lo soke lo ka lo soju opo le 09060003352 09060003352

Hallelujah. Mo ki gbogbo e te gbo mi ni asale. A tin gbadura lori omo latana lati lati ona ti atare te ko lati gbogbo last week. A tin gbadura lori omo be ni ini na lataro ore olomode na ni to ba di ose ti nbo a wa se ipade ta pe ni majemu abi oh ipade ti olodun ti gbe kale for long for years and you then lerin e wa gba awon eri e wa gba awon eri ara awon eri mi wa to tun ma gbo lale nipa awon ti won sare lori omo ton de jiri omo mama e n ba sare omo lo ma jiri omo en ti o ba sare omo o le jiri re lo ko jesu won jiri omo mo ma bu awon okunrin ti won pa iyawo atomo ti won toju omo ti won toju iyawo ah o e n fa le re sere ni be ni iyan bo omo to ba toju lo jere omo to ba toju ni jere re eh mama baba ibada ku toju awon omo yen bo ti o ki ya ko poison mind ya awon omo re to against e kan wa yo je ala anu re ninu won I know that for sure bo ti ki mama o yawo re ko poison mind ya awon omo re against e to e kan wa yo la anu re be ni idi ti

Alleluia. Oluwa ni ki gbadua fun ni wakati ati seju yi gbo oluwa ni oruko Jesu owo aje olorogun to ndani ajoreru owo aje olorogun ti o je kaye re ni akojon re owo aje olorogun to faye re seyin ni gbogbo igba ki igba to ba gbiyanju lati goke ni oruko Jesu owo yen ko gbe dan agbara aje olorogun ti o fun olaye lati dele ni agbara aje olorogun ti o fun olaye lati rugolo laye ni oruko Jesu ina ko jun ta ni alagbara eniye ika ninu ile baba re lori sun re to ma ti waye re to gbese le ogo re mole bi o tin gbo mi loni ida oluwa ko padan ni wakati ati iseju to gbo mi yi gbogbo ide lati le wa ide aje olorogun ide ota emi mu ni nkan mi ide ota alajo pin eje ide ota ifayaluwa ya to de aye.

0: miracle of opened doors in Dabayasha. Oba to fi aye si abe obirin.
1: God that put stress in the woman.
0: Gbogbo omo jade.
1: Gbogbo
0: ite mo gba mi.
1: You that hear me.
0: Lojojumo.
1: Every day.
0: Mi mo bi o se se. Ni bi ona ti di. Iya halia. Bayi ni ani ti. O ni kokoro sika. Definitely we and it don't see then call it and it don't see then call it see oh my lord in here holy oh man it must and it don't allow you for you can you allow the for me and it land like you
1: she
0: can it land for no pass no go it on a demon on the law that's your new law on the law that's your new law on the law Ilakushi. Iyanu keta. Iwe ranti.
1: Book of Remembrance.
0: Oshibayo. Mihakada. Ribalua. Asi shiwe. Iwaju oba. Asi ranti. Mordekai. Oti si oba lore. Oba wipe. Kila sefu. Wan shiwe loba. Kani kanibika. Bogo bia ti tile kuma. Ne manwa mi to ma se ile kusi oh my god olorun mi o ni gba pe kan ti le ku ma ko de mo lenu orun iwo mo ti ti si ko gbogbo en to ngbo mi lori eto yi ni mo gba to ti gbo bi ile omo to ti mo ti si we kan olorun ti ran ti sara bi o ti wi o ti se fu sara bi o ti so sara si lu
2: Idris lati ilu Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
3: Ah baba beta re.
2: Be ni sir.
3: Mo ti gbo voice e.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi gbo ri mo gbo. Won so fun mi pe igba tan bi dadi mi tan, ipo mo tan bi le won pe beji ni. En pa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen. Won gbo won pa sa pa mo sa ja. Ta won mo yen la bi keke tan bi ku. Problem ina do bi. Won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa. But iya lenu Olorun ni pe bi mo se John ri oke ogo. Olorun wa se beta fun mi. O wa iya gbogbo won lenu. Koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori olodun la lele won sa nse wa di lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni ki lo sole ke funfun mo lowo mo ni te ba ri oro olodun lori omo yi loku ko soro sa kankan ke so sa lo sele olodun authority lo se fun mo dupe lowo olodun o
3: awon eyan ma bi beta lori oke
4: amen.
5: All right, it's a dead.